0: man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teel jug ak waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñuy ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jup se yotulit sara jot nam ma saxel mi te jël njariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu segg ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa gwañ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kasi ne xam lin bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way ak ay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax kumar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mii di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu settéere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi sa trois yu teg cinq rek laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu sell yi xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam si ki nga doon jotaay bii de moo jar yow di jumjël te daf si ko yilay bis de lay am muy altenet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëppu seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñëppu seede ko. Delfina di wayaat fi ak ay xamal ñee ko bëgg kàddu mag mi ngi dooraat ku dégg li ñëwal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdoulaye moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk secteur bu jotere gëlal sa postu tek ikkaat sa trois point cinq ay fréquence bi amul sikk bëgg naa fopp naa man ku fonk mag ñi mel ne kii Abdoulaye yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépp baat bu la reeroon ko jël ikkaat bul ko sappee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat waxi démbu lanu fi teg mengale kok li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi wundu cig tëng soo xëyee na nga naa maat saxel mi it dee ko xalam ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni daw yi fag yàl na bur may leen wér ta fan wi guddu lool te sut wéppu fan wu mu daan jox ña jiitu woon ba ngay sëgg seen xaaris seen soppee moo fi ñëwoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar gi Bañ Mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Delsiwaat nañu ak yéen ci Al Azhar ni Bañ Mband.
2: Ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu.
1: Seen jataay bi ki koy def Abdul Ahad Sall la tudd.
2: Jàngale joxe xam-xam ku bañ ci yébul faqand.
1: Bul ko yóotu
2: jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñand. mo seufun dajale wo ji nax jure
1: fa fay xand
2: say wolof dafa leerul ne nop lay dem man na rend
1: xamena dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko rend
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc
2: awtu
1: 0909 jël wolof di acc awtu
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd
1: moy legu ak jangat yi lay tegat ci sap and
2: kon 33 976 nga bind
1: 0909 jël wolof di acc
2: awtu
1: 0909 jël wolof di acc awtu
2: wote len subatel ndax ci tere kar lan ko redd wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ko redd
1: wasabatu
2: manga teki bari ji tadu
1: wotele subatel ndax sa taraka lan ko reddu wasabatu
2: manga teki bari ji tadu
1: bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko nyando musifun dajalo kay ci na ko jure fa fay xande bul ko yotu joto ko gilem ganar mono ko nyando musifun dajalo kay na ko jure fa fay xande senje tay bi ki koy def abdul ahad salatu du jangale ko ne xam xam ku ban ci le bul fi xande senje tay bi ki koy def abdul ahad salatu du jangale ko ne xam xam ku ban ci le bul fi xande kon taran tuturala 976 nga bindu 0909 jël wolof di ci yow tunu kon taran tuturala 976 nga bindu 0909 jël wolof di ci yow tunu bepp ndaw bu ciosan ñu jogal ta daw dal di dik nak ika mo de kal suni ciosan ñu ko bëgg bepp ndaw bu ciosan ñu jogal ta daw dal di dik abdullah diya de kal suni ciosan ñu la bëgg
2: wote len subatel ndax ginaaw fajar lan ku redd wax sabatu wolof ma nga tekki baat ye fa tedd bul ko yotu joto ko gilem ginar munu ko ñand mus ya fon dajalo we ji nox ji rep pa fay xand deg na ñu ne nangam ku koy rere le nga fande ma ngi laaj ko amul ndeg lu yomb ndax dang ko jënd
0: ake su ngeen deglo tay ji nu la biire gaay ba ila ay wala ba
3: mat mat na bay ci rew
4: alam yaay dafa wax ne sayu mat bo xamone so bi mujj borom be abdom da koy sukkal
5: de nga walam jaay di wax ni salax bukki bet bunt bant lukki betu
6: nga xi tukkal ken duko per ngalal mboccho
4: walam jaay dane jaay ne gam loxo duko genné
6: ya sa xottiku guddal sa goñ la
7: walam jaay neena jeñu bunt ñu ca bokk wëru ñepp bokku ñu bëgg borom
8: walam da wax ne ku fay say bop fay say non
9: walam jaay neena setal guma fekke fafam tuyam duma jaaxal
10: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yagga jaar
11: su bëgg sa mboros baax bala nga tamli sal woñ gi
12: la bar wol nampu boy bajant
13: lu bëgg ci biiru xapan ak ndegu
14: wala lay ngeena sey du bubu ba fa la neex su misan
15: tak takal mbop baxalu sun bana
16: lu de bu na be xeñ buñ ko sulut
17: wala ngay neena luy naaw mo neexa sanni
18: wolof jaay neena sul ker du ko dere seen sumu mbeur lang ak momo ko gën muy gën daan ngay re
19: wolof de da fay wax bop budul deg ndigal nek ken munu ca def barke
20: jaay da fa wax ni wure tangam lo ma gënal kuma dakk yob ma ndoluñ
21: wolof jaay neena ñi mëna ko amuñu baam
22: wolof jaay neena bo gisate tan di yap sax non dak ko saw yap lay lek
21: wolof njay neena ku ne ci ndaw bu yagge nga don ndaw wolof njay neena fi ni fesse te dafa joy bu gorum
23: wa di wax ni wolof njay dafa wax ni ku war ci ñay ba wacc lo war be xep
24: wolof njay da wax ni atub gaynde forlu tef
25: ku yel ñay bu ñewé ci deg ku yel mbott wala mu bolé ko ban ban na pa
26: wolof jay da wax ne ran bo ñi ba do la moy sim ci rey bur
23: Cheikh Babu Olof Ndiaye dafa wax ne ko dem ba ci Allah ba mari sa bab tax na ray ko dama yëne ko suuf
24: wa Olof Ndiaye dafa wax ni ku folli dubbu wi la taxafalu sa folli ko man na la bet
0: Olof Ndiaye ne la la reg mos jeexalut ak mbana
1: wa Cheikh Abdoulaye magni de da lañ wax bukki wiri wiri jari ndaay
0: wala ngay day wax ni ñabu adina uta jërul yalla torbo atam wala su ñay day faral di wax ne ku feex lu ci kéro ci xat war ca gëremaalé xamu law
24: wala ngay neena bag goj ba ko defu ñal bo xolé goj ba bag def ko dibbat
0: wala dafa ku xamul mbam de moy foon waxu gannaaw ku yey ba yey yaxu bukki yey ngay yaxu yey kekk yax
24: wala dafa ni borom ngad yegul borom pagne
2: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
24: wala dana aduna de bi tere way def nako laalu wala ngay dafa wax ni bare ndox ba beug ker bu fet ku mu tax di soxat jana tam ndox dana jeex te do gisi xop
0: wala ngay dane weñ nga nga bañe ca mbanja xaan nga ngor moy sima ben lay toye fu mbokam di ke mo and ak mom ngoré di moy kakatar melokan wu ko neex mel wala ñay day wax ni moy ci laag gi rangal dara yax dara laax toy wala ñay da wax ni bu gop attu do tul cour jekki jeexna
2: wax ju ñaw dekkul fam jëm famu juwe la ciosano
0: wala ñay day faral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme yeb la ubbi
24: wala ñay neena ku sax dembu tabi do ko sami xéeram jamor
0: wala
24: fa daf ne ganar bol ko xébal afu ndax makuy balaxé la
0: mag ñe dañ daan wax ne bopu jaxan day yag na bëkkum ñet te kenn mu so gis mu ne bayam sekkel mugdi
24: wa wala ñay dafa ni peppum kepputal xontu picc taku ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté dé bu duggul kaaf rek duggul taar
1: yalla wala ñay wax ni gemmiñ guy nacc borom dox jam
2: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakko
24: señ Abdoulaye wala ñay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut wala ñay néna man muy daw di moccitu boromum xel da koy wattu
0: wala ñay do wax né nagu duul bo jamé so wu wéx santal
24: wa wala ñay dafa ni tacc budul raw jërul yak ay nelaw
0: wala ñay dafa ni señu la do wala ñay dafa wax né bu leg leké alom nako gëreme toy
24: bëgg yap bar bu na taxaso bu dex wa wala ñay dañi gor du faté ndek té rusul jëf
2: kuy ñew ta faso woñ nga mboros ma jagali
0: sa bu dekké loxo jëf jëf wala ñay dafa wax ku ñu ñu sa borom kër yek sa dom
24: wala ñay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw ak ci xéena yëgu
2: waxi wolof
24: xadd mi ngi bëré ko taw ak ci xéena yëgu wala ñay dañi dégu pot ñak xam ya cey nan
2: photo photo tagalul mbam ak nopi
0: jappan do pot pot xéen dëkk
24: kleem bi su ko lay nga wax waye regol
2: ben nap nen mënesu ci am pedd am ci ciuj
24: den ci kat ron lal dafa bay ko defenu ci ruun wala ñay neena ko daxel mu raw la jeen bere mu daan la bu ngeen xexex mu dum fala wala ñay den da sum bu lo bu la ci yore goj da re su ren ba
2: be tak tan jeel na mi def sank lañ bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jamtu fenkul
0: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi la laaj ci fi joge
2: xobu xal xajul ci gemmiñ ak tef borom konku yegut borom larmel
0: waaw wala ngay neena dan bu naqare gungé du ko defal wala ngay neena deratu bop du moy mbagu borom wala ngay day faral di wax garabu adina bu meñé bul wat bul gëssam ligal bamu tabbi nga fa
2: ci wal du tepp dom je bet
0: yidd bu mu jibbat la dañu beti di fa sax
24: ayel wan ku ci wato xaj bo nga wésu mustafa
0: mbojjan fu mu taxajo do wër ko tour di wërel
2: rek reyna su ñeel waye loxo muñu ko picci mi ci loxoy xalé yi wërtare picci mi ci kaw taal bi wenn wenn gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari wenn
3: saab gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mos du siru siru du mos siru nuro mos mos it nuro siru te gis nga fi ne siru xablat mos ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la tawar ak mos ci bopam mo gëna noy kawar ak siru te saw kawar ak siru ko sul te li mos di xéñ ak li siru di xéñ bokku
2: yo xam nga siru le
3: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
2: man damay deg ñaar amay deg sandax di deg si ndax
3: di
2: deg beubator
3: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tuddu ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
2: legi ñom ban jam nañ wara nen
3: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg jeex ndax ñom duñu gas ku deugal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nenam yu jëk bu ko ëmbé war ko nen yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko néé da nga xamne ci ndax di ci tarab yi deug nga diko xol bu ñëwé yaram lu rafet lolu reug reug ye day wañé ko wat fan yoy
2: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
3: ah buy nen day yolal
4: 7h15 ba 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko sam ba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar pa du nax say waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay bat yu wolof ndjay yag wax ngir misal ab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kala ma la mag ni daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yekati mbolo man nañ ci jangi jot ci ay tekkal kon mbok yi Abdullah Hassan mo ngi dubbi buntu bi bes bu jot lay doon altine ba samedi 7h15 ba 8h ngeen man and ak mom ci telephone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 Waxi wolof ci UKB FM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wouté
5: dama la ko xamlé ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xamlé ma wax do soxla way kat ba go dama la ko xamlé ma wax do soxla way

0: hayal alquran ak sunna ci lañ may don bi khidmatil kitab wal hadith yathbutu la bi dhahab mawruthi kanzil kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab kero sama borom bi moy sama khalis moy sama wurus takko ak mom ba ci geej gi jafé jafé yim nekkon ak finné limi tartar limi metti dox mu bayyi benn bis alquran ma saddani an kitabillahi khaliqina faqrun wala darur sadda alladhi tuhima len dar du ma dox sama digal jangal kon amut du ñak du lor bi tartar tu dara waxane alquran selal na sama dundu dal ne gina ci yalla ni do ma sa bayyi terif safat hayati bi kitabillahi wala sutarikan lako wallahi dem na bo xne alquran moy titeram moy karamam moy darajam titeram dal karama ak darajam tereb sun borom bi la ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam karamati wa mafkhari wa jahi kitabu rabbi wa rasulullah waxna ni tam wattayam ak taram ak meccem tay ndambam moy jang tereb yalla bi zayni tilawatuma lihtarahu maliki wa hirfati wa kunusil ayu wal hurufu kon moy kon alquran kon man gan moy leppam non lepp nak liñ ci jang rek war ko ci jere moy war nañu gëna japp alquran gën ko fank gën ko yittéwo ta sax soññu nañu ci bax mom serigne bi daf ta jé soññu wané bép mouride bo xamné ci man gaaju may sé wé way digal nga sax fo jang fa ndissu sét kullu muridin bi yalut falyudim tilawatan di khay zikrin khadul sim waxné la tax jëlon fo wadduhuma abida ma bo gaday muk nang ko sax fo jang bis bu yalla sak mu abida la wax mo koy saxal way nang ci ballon nak lolo sop ci xey taxam xam fank ko ak tal ko ci le lepp ngeenel nek wa may yukrimil qur'ana yarhamhu rabbuhu wa may yaqra'il qur'ana yalhatana uma ko tara afan yalla yeram ko ku koy jangit da dajje sewal wa may yadbangil qur'ana fi kulli sum'ihi yayi jannatan mafahu fawsan wa maghnama ko top nak digele alquran diko deppelek say jef aljana ëlëk mo doon sax wayam di taxé bo xam di taxé xewul bu sax dak afan lambo yu bari kitabun shifaa'un rahmatun 'inda mu'minin najatun liman yakhsha
1: aljana ëlëk mo doon sax wayam di taxé go xam di taxé xewul bu sax dak afan lambo yu bari kitabun shifaa'un rahmatun 'inda mu'minin najatun liman yakhsha 'adaba jahannama téré la bo xamné safara la yermandé la ci bép julit waye ak muccu la ci kepp ragal mbugulum jahannama kon la ma alquran budé xassé ku né xamné né xassay di Seyd Touba denc mbotam walem lu dé ci wuté yalla té diko ci amé bañut ci sako ak lèr té diko ci amé wala ñu di ci sako barké té diko ci amé wala xéewal wala lu man di doon mi ngi ci xassay di Seyd Touba yi té ci la gëna gaawé sax nak a luñ ci man di doon nak pass pass akoy lal da ngay setal sa xol bam set wicc genné ci bép gak xéti reuy ngi sal ki ñaan bëgg aduna ak yu démé ni ñooñu tek sëriñ bi rek fi sa kanam tégal sëriñ bi fi sa kanam di jang rek ngir yalla man ca lal dara wala nga ci ñotti dara jangal ngir yalla rek ta baye sa bop sëriñ bi gëm né mo la gëna xam sa bop mo la gëna xam li gën ci yow jangene itam lim wara andal ci ay teggine ak warma lepp nga fexé ba matul ko seug tambalé ko ci melaw kaw wi tamay nga sol lu set wicc lu rafet xéñu xet gu neex tok togine wo wégu djublu qibla téwal sab xol ak sam xel toroxlu japp ni serigne bangi jakarlo ak yow bancha bot lay waxtan ak yune démé bañan bañi jang itam ne ci sa téléphone do nga dugg ci sétan li tulé waye bo ci nekké nang ci nekk la bañ ca boré dara noni lim jangé xasaay di mu door jexital ci yow xasaay di nak lepp nga ci bir tuddu yalla ñaan tagu yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom jéggelu yalla sante yalla lepp nga ci bir dañu wuté yalla lepp nga ci bir mbalen lu dessi ñoddi diko xemam ci yow mi ci bir xasaay so takko ak mom mo la ñoddi lepp lu am jariñ mbalen lu dessi dakk ak diko ragal diko musul mi ci bir so takko ak mom mo lay dakk lepp lu dessi ragal ak daw jang khasida da fay defar xolof murid diko tarbiya diko selal nak na ab señ di tarbiya am murid ba defar ko def ko jul haqqan day may khasida ya raw sax nak ndax faqat la wax kitabati faqat shuyuq at tarbiya wa kull khayrin wa shuyuq at tarqiya jang khasayit da fay agal nit ci yalla ci luddum yi duggu xalwa ga fanane julumba mi fanane wirt tawassul aqlami ila allah aabidan bila khalwatin wallahu abqa kama aghna khatiy yusil murid at tarbiya lidil jalali wa murid at tarqiya mota ganna bu fatay jalle jang khsaydi doyna sekk nafila nabat kitabati anin nawafili walay sa badri abadan bi afili nan sama khasida sama bindi woto na nafile yep sama bidu dama so sofu mok wacal kitabati min tal yawmi fawqa salatin qubilat wa sawmi yo sama ñal na ñal na sama nga def sama bindi diko dal bisigi tay mu fete kaw julli gu ñu nangu fete kaw koor gu ñu nangu waxine xeti jam yalla yep nawafili yep yes nañu sama bind sama barke bind duna makatibil ibadatu ma taghrur bi kullal masaya jamaa kon lepp luy mbot ak lepp luy lar ak lepp luy njariñ sun borom xeccel nako seigne touba defal ko ci bir mindam ila tawalifi yaqulu allah asrar la ilaha illa allah ila makatibi yaqulu allah anwar la ilaha illa allah lin khada fi kitabati fa wakhal murad min khayru fa wajadu minar nena mbollem la fete ko lama don wut diko sakku lepp ciew yu wa motu ñew ci sama bir bind nena yoolu sama bind fete nako fa yalla mbollem ni yalla pukri wa ay malaika ajuri kitabati yafuqu indahu jumlata ma bihi yubahi jundahu li gëna mag lepp ci la jul doot moy ngeureumal yalla mo li gëna mag wala ci la akbar wala bok wadir war mi la akbar ngeureum yalla mo gëna mag lepp te ngeureum yalla bok li nga xam dess nako jele ci bir xasaay di ci jangu madal yassir al masuna man jaal khati akbar ridahu fan jaal ngeureum yalla gëna mag sawama akbar ridahu dawal ngeureum yalla gëna mag kon bindum serigne bi lepp da fess del ak ilar fess del ak imbot liko def nak moy lepp ci la xone mahfouz la koy tokhale ta lu mako waxal bopam wax ne kitabati min lawhi rabbi tunqalu la yamtri fiha nabihun yaqilu ne sama bind ma nga tokhal ci lawhul mahfouz motax kep ko am xel do ci sik sak dara wala nga ci werante ci dara del waxane dina bind toxele ci ali wadja waye dina bind jeeli ci khalima ga la aksegu ci ali wadja wala mom rek moko sax moko sañ wax yeen akutubun naqila min allah wa min qalamihi wa fi hurufi lam amin del waxane akutubun naqila min allah fil hafiz ma na ridan ali wal hafiz moro xese lambo dole ju bari ji mu lambo ba tax muy dakk shaytané di beglo yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di yengal arash di sabballo malaika yi di alag yefer yi khuru la'im di ko wayanto cial janna haraba min kitabatil madhuru wa bi hurufi tataghanna al huru ya sama setan da fay daw sama mind waye sama xarafet hurul ayn dañ koy wayanto ci al janna idha katabtu tazza arshul baqi wa sabahat malaa'iku tibaqi sabuma binde setan ni waqit daw waye nak xaras aras da fay yeng da fay jaayu malaaka yi sabbal sen borom inna kitabati 'inda allahi tudhi dhil kufuri wal malaahi sama bind fa yalla da fay alag yefer yi ak chaxan kat yi yasurru khatti rasulallahi alay tasimati mughzilahi sama bind da fay beglo mustafa sallallahu alaihi wasallam yalla sunu dol xewal ci mom wax nak moy gatchal ci faji fo motax señ bay jeex don wax nan sam bind daana waral shaytan feccu ko daw yeren bu tedda ba mo ñess la fa ras jaayu nga xamne kon lepp kon bindam señ tuba daf ko lambo kon mom itam lañ ca mëna jappé ci loolu moy ñu xamne kon lepp nga ci biir ñu gën ko fonk gën ko japp diko jang guddii ak beccëk ta jangal itam ñu di ca mana ñu gis señ bi rek ñam wax moy buñu ñoddi sa bop dara way jangal ngir yalla gu bare lamb itam ay mbot ak lepp xewal adna galax lepp taxañu ne ci biir xassidam yoyu yalla non yalla mbol dimbalé bal defal tawfiq xeynu ci ak ñub ta saxal lu ci def nu deug deug talibé señ tuba señ wana ko sun talibé yalla na sun wa baye sama du mu taxa mu yagno digal nu yag jafé taluy jëf lepp sun do nangal nako bak sel khatim wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñakul ne wax nañ ci bataay amul njariñ far noppi bokk na ci yi nga xam ne jullit ñi ñu ngi koy méccoo te l'islam tere ko yaay am ñool lépp loo xam ne su ko nit ki jëfandikoo mu xañ ko kelam loolu kenn waru ko méccoo muy lu ñuy naan lu mel ni sàngara wala ay doom wala lu ñuy toq wala lu ñuy fóon lu cee soppam xel kenn waru ko jëfandikoo kenn waru ko méccoo naka noonu méccoo luy sopp derub doomu adama sopp ko na ko suñu borom binde woon muy xeesal moom itam dafa arab moom te moom bu njëkk ci jigéen ñi lañ ko gënoon a miine waaye lu bari ci xel yu bëri ñu ngi koy def léegi ni ko def ko arabe noonu la jaay ko arabe ba ca des mooy lét sa karaw yokk ca di bokk ki koy def ak ki nga koy defal ak ki koy jaay ñoom ñëpp xam nañu xam ne li ñuy def dafa arab moom itam dégg nañu ba tey ñu ne leen alayhi salaatu wasalaam rëpp rek ki koy def muy kiy lett karawam ci yokk mees ak ki ko koy defal muy ki koy lett moom itam ci jigéen ñi lañ ko gënoon a miina waaye léegi lu bari ci xare yu góor yi ñu ko koy def ak boori ji bënn seeni nopp ak di rocc seeni tuñ nee nañ ay julli lañ bari na ca ñooñ soo waxee ñoom seenu lay mooy sama kilifa xam ne li may def tooxuma dara waaye wow lay looy mukk damay xew ba kanam suñu borom ndax ak fi jamono toll néew na kuy def loo xam ne amul la ca diine l'islam wax benn jàng na ko wala dégg na ko su ñaar yooyu amul jullit diineem ñor lu muy jëf na ko jëf na xam na ko ci diineem wax doomu aadama bëgg a tabax adunaam jaral na ko wax lu dëgg jaral na ko wor te soo woree wala nga wax lu dëgg ba am li nga bëgg ba nopp seytaane moom bay sax ci di la fàttali ni nga def ba am alal ji aram bu aram waxtu nekk sab xel ci jóg muy mett ci yow réccu wala fu nee dafay fekk jëf wees ok islam bayloowut kenn aduna waaye daf ne duur ko tëye ci sa xol déegu ci say loxo mu ne bul sàkku tagg nit ñi ba mu xañ la gërëmul yàlla sa borom bëgg alal du bari bu mu la yóbbe fàggu ci anam bu aram bu mu la tax a nay dogalub sunu boroom juddu sab juddu di nga war a am lépp soo tëddandi nelaw sax da nga ci jot ba nga jënd bayal xel ci ne wërsëg yi di la ci jariñ ëllëg mooy li nga ci delloo ci yàlla ginnaaw ba nga fàggoo ci anam gu dagan mboolem di nga ci fàggu ak li nga ci dépensé fu neexul yàlla lépp yan bu diis la day jural yamal xeem yàlla nu yàlla dëddoo adduna xemmeem loolu àlaaxira amin yàqulu laa di war a musa.

0: Assalamualaikum. Ya.
1: Alo.
0: Wa
1: bismillah.
0: Okay, Amar. Na def.
1: Sant ba.
0: Yalla ci ndiyago. Mom day waxtane amati na solo. Dina ngi le pass tanga dalon señ Saliou jang señ Mbacke Mara. Wala ma wax rek. Dekk bi ay nit yo xamne seen jang mayel ni ngi fi nit ko xam ni ci dal man ko jitt. Xana ñap ci andil motax. Waye man ni ko bax. Señ Mourou Mbaye mom nga tagge na. Ni la koy jall ci ko jall Mourou Mbaye Ndiaye mu nekkon ku bax waye mu jërafet na lool té lool lu jëra sakku la mu jërafet kenn ku ne ci la nga faatu bu leer ci lañu tambali ku faat na ci neew yalla yaakar man na xel man na ci mom waye ci ndakental wo wi Mourou Mbaye Touba lool dal na xel kon yalla ko ci Touba teew ñu ko jall yeen nit ñu jall yeen tum ci waxtaan yi amna solo lool jërëjëf salatu wassalamu ala rasulillah.
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kadigri bayko ci Touba Ndam Daru Alimul Khabir sen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane mbokk mi bismillah
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
2: Cheikh Ahmad ñi leen ziar rek
1: wa ku bax koku
2: ñi dé sa mbokkum talibé da muy woté fi ci dënd ak mbokkum wax ñu ba ba Daru Khodos
1: na Daru Khodos
2: waaw
1: ñaari étage
2: daru do fi ci or station daru do
1: ah man ci tali yoonu ñu gëna rek
2: dede señ gumba amar
1: señ gumba ban
2: gumba gaddi
1: ah kër señ gumba
2: waaw ko mom la den da
1: mo na señ khadim
2: ni fi wax na magal ko na ay delu wax
1: bismillah
2: ñu leen ciar baax te yaal mboore ñi deglu radio bi ñaanal suñu mam moom borom yagal ko tamay ko wé lepp lu yéné ligéyal mamam ci dëkk bi ak ci l'islam suñu borom jappalé ko ay da nga andi waat yeneen tém yu am solo lool moy walu éducation ak walu maire bi na walu maire bi lool nga ci wax mom dama ko yagg wax aje yu bare bari wax na ko ko ngir bëgg wa maire dégg ko señ cheikh magal ko wa dañu wax né li déplacé wu di magal ci dana ma 5 millions de personnes bo bolé le déplacé wu ak li ci nekk ci ay kat 1 million bi yépp dañuy jaay ci rek ñoo ñoy jaay ci nak naka jekk dama koy faral di wax nako wa maire di am dara gi moy nañu wuti aussi mo xam barké lañ koy tuddé mo xam ñu ko mëna tuddé comme touru jootu yu mom xeyna dañ ko reyel ba neexatu du kulal ba nopi ñu ñew xol la nga yel lol ñu tagal la da fay ko mu dugg ci kër su wéri ka leer yel yelo témer ka yelo mi yelo sen euro sama 50000 bu fay ko lolé dugg ci kër su wéri bi way lol nga wax mbéd yi ñuy jaay ak buntu kër yi mère amu ci ñadra man daru do ci ma dekké dafa na penc daru do mo ko ci penc yi ba mo ko penc yu bari mo ko jaay ci penc yi penc yu bari waye wa mère du ci am ñadra ni ko sekk ñokay jaayante buntu kër yeek miri kilifa yeek yeep ñokay jaayante ci mer bu tam
1: no de de
2: rek la mëna def moy
1: sa na wul ci ñu jaay yo kay kuy jaay fay ko rek
2: waaw kuy buñ la lé ba nopi kenn ku ne la nga yel lol nga joxe ko ndax man ñi wax yow ci commerce lay bidi ci la yaru la nek ba tay ji dekk yu mag yi am bis bu ne mer ba tay ci profito su gëssam ñëwé mu fay ci la mara fay
1: jeje
2: li nit ñi bëgg a defo lay nag man du ma ko defo lay señ Touba woote wut ci ngir xaal dee def waaye nag lépp lu do xaal ko koy doxal tey jii maire bi ñuy jàmbat defut lii defut la defut sécurité defut tali defut bu amoon xaalis dëgg-dëgg mën naa defi xaal koy doxal dëgg kon nañ ñi fayu nit ñi 1 million de personnes yi bu ko ne joxe woon dara su boobaa mu amal njëriñ maire bi amal njëriñ dëkk waaye andi ay million jaay ay million takata xaalis yu bari ñoo mbalit ni balit moo xam ne bu màggal jàllee weñ yeeg mbalit meeg lépp la ko ci dëkk bi te ñoo koy mujj topp sawaat loolu daal man bëggoon naa ñu gën jëri
1: salaamaaleykum. Radio Icar FM 103.5 kaddu gi di bàyyiko ci Touba Ndam Daru Alimul Khabir.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Waalaikum assalam wa rahmatullah.
3: Ay Cheikh.
1: Ku bax ko bu.
3: Touba Fall, Touba Lamsa.
1: Ana wa Touba Lamsa.
3: Ñi fi ñi sant wax fa.
1: Bismillah.
3: Ay Cheikh ñi lay xiar te dila balax dinañ ñu gudd fu ko def def.
1: Ñu yalla ba
3: diko ñaanal ko tedd ke Cheikh Muntaha suñu mo yagal ko fi lol. Diko ñaanal Serigne Mamour suñu borom guddul fanam te yok xewlan to defal ñam ci ko. Bay Cheikh waxati nga deug. Sa so waxe rek wax na lu jeriñ aduna def def wa rawate nak lu jeriñ dekk bi. Bay Cheikh. Wa bismillah. Taw bi taw bi. Boba tay ñu jamm na taw. Ñu taw même pas du sénat. Ñu ni dekk lu fess nak ndox. Te demb do ministère ñu ñu ci waxtu ñu yaakar na ana premier ministre. Man ko digg mu waxtu bi sax ba sambi ci ngiranin. Na len do fi ko doone. Ni ngiran yi rek manam ndamatu ñu dal am ndox yu am. Ala do tole go tourisme amato amna ben antenne ngad bobu ci ñoon sama rak ak sama dom bu jur mo nga fa fele sey seen keri mo nga fess bu ñi gis lan ya lepp nga ci ndox ma te ak moy mom bo pour nga dugg ci bir keur ga da ngay yek moy wacc la nga tok pour lor say tank mais te fess na ba am lu bo ben ko fess bi ka kon ba sey ñi wax li ngay wax solution amu dibu ñu solution dañu def rek pour mais nañ ñu wax sopp def fi ay téwa def fi nga ciow lu bari di dik way way nañ ñu dimbali ngir yalla solution toi dañu wax dekk bi neeku ci loxom degg la gu wër ku ne mëna ko wa ndaw lu ah way na lool
1: jajeuf
3: kon dal ñi ngi ñaan yalla solution toi yam yalla jappale ko xane dana mëna tegg bi ci yoon ñi fi nekk nga xamne a sérieusement la ko nga xamne bu ro ko mëna def nañ ñu ci dimbali lay rasul yi ay canal mo mënu ñu dug ndox waye ay tiw mu tiw ndox ndox mo xane nañ buy taw do tal tompi lutax gënal do buy taw do tal pam yi li ñu wax bu doon taw di bu ko fanaan ko fu ñu jëf
1: jari jëf
3: kon ñañ xat ndox ma dug ci bëkk fu ñu jëm ñi ngi xiar ñepp bari ñu fa di xiar Cheikh Mustafa Sall mu Cheikh Badir Sall ñi sama professeur Momadou Pam ñam suñu borom do li jamm wa salaamu alaykum wa rahmatullah jari jëf
1: jari jëf ñu lu baax soxna Bintou Sar ñu koy ni wax te diko ziar Touba Lansar radio université Cheikh Amadou Bamba keur gi dibe ko ci Touba ndam ko bax bismillah
4: salam alaykum rahmatullah
1: wa alaykum salam rahmatullah
4: allah ji serigne ziar
1: kilifa gi dara
4: ni sant bax bax
1: ya nga am jam
4: wa sant na bax bax la ndox mu beuy rek
1: na ndox mi xana tuarkal la
4: dem rek te nak tax yito
1: dañ don wax lan ñun say gej na taw
4: waaw manam nit ñi daal ñoom la kenn mën taxam
1: hein gën na taw de woon taw na de
4: bu ndox amul ci jambat bu bari ñu jambat
1: taw na de machallah
4: señ ahmadou khadim mo xamna ko fa dem mom
1: mo ko wax ah mo nga xamna la bo moy tul
4: tay mom fofu mom da la yéme ay nak lepp taw fex la
1: hein
4: ñu daal toujours question bi ñu poser moy kañ lañuy jenn ci li ñu nek
1: ay fo ñu
4: dembu ak barki dembu dafa yagut ba faté war fay mëna
1: xaju ci dembu
4: ñene na fi néwon manam doon wax lu melni ni di li ñuy wax ni mom la ñoo doon wax
1: wallahi wallahi
4: ñoo ñu duggé nañ ci tay ñene ni ñëwaat la ñoo ñu doon wax donc lolo amat lool nak day melni wërum garab kep la wërum garab nak fa nga jige won donc ngay del ci wat kon nak ñun tan lañu jige ci jafé jafé ton yi ñu dank ko
1: man na laaj de
4: ndax mérito nañ ko ñun wa Touba
1: yaakaaru ko de
4: ak mu jot rek tekke ñay def nañ bakku ni def nañ ci nangam buñu démé ak ma del ci wax ñu dundat lu melni jafé jafé buñu dundat melni dara ma ko xaw légui bakkañ ndax ñëk ñu jéma trouver ay solution manam xol ñi nga xamni seen xam xam macc ni ci walu assainissement ñu ñew xol ñu suñu dëkk bi xol ñen yoon lañu jaar ba tawate seen fi de ñu nekk yi ni ñu tangwantal ñu tangwantal baña baye suñu bop politique yi nga xamni seen intérêt bop lañu xol mbiri du mbiru par par lo li lu sérieux la dëkk bi ak ñun dimension yoon mourid fi tollu ñi waj magga ñi
1: dëkk kay su tax
4: dëkk fi yalla jëf rété tout jaar ci image dalon nañu daw jappon nañu buntu jugge da nañ xalat wala programme yo xamanteni ci ni yalla xam nañu buñ koy dugga ci ay at lay doona legui nak li nga wax rek mo ci am solo legui bu bis bu tewe gravité taw bu agge ci 200 mm fu dem
1: waaw ko re
4: ananga mm lay taw
1: 143
4: kën du mëna dem kën du mëna di ñu dañuy xaar ay pompe yo xamanteni ci ni mom lañuy salle pour mëna évacuer ndox mi yobbu légui technicien yi ñom est ce ñom nit ñi nañ bañ di taxaw ci place borom xam xam ni est ce xam nak lañ mo tax ñom ñu ni dañu faaw ni baye ba ndox ma ndax fofu non am fuñ koy dajale rek légui fofu non buñu taralo pompe yi mu jëma na wax ndax dina bax ci ñu def ci gox boba
1: bir kër ya la jëm
4: kon nak il faut ñu and ak dal te baye bu ndox mi agge fenn bi ñu faaw ñu dalal pompe yi ci wacc ñu door ak sal évacuer yobbu mais moma bi miri di melni buñu débouler ndox mi nek ci dëkk bi yépp soté ko fofu non yalla xam duñu lo xamanteni musiba naru lay
1: nek ak canalisation yu bari nit ñi diko sak di ci def sen fosse ak di ci soti balita
4: mi ngi non nak yépp yi motax mané lu sérieux la manam buñ ko jaaré fiñ ko wara jaar rek yalla xam nañ ci am né buñ ko duggalé ci bir par par lo kenn ku ci nek di raj jëmal ni sa kanam dara lu ci
1: lu mbolo
4: di dafa xam ni lu sérieux la
1: ñu
4: xol matukay yim ci wara jël
1: ñun
4: wa Touba question biñu posé moy ndax liñ war lontel suñu dëgg état dañ ko dékkut wala dëgg ba Dakar gi nga xamni manam néna Touba mo ci top lepp luñ investir ci walu assainissement Dakar manam waron nañ ko def fi ci Touba te ba légui lolou mëna ko da
1: ja jégo ko sax
4: légui lañ wara def dañ ko dékkut wala manam la xew lan la lolou li duñ ci mëna am ay léral dañ ko léral
1: machallah
4: tay gi ni manam li ñi wax ni problème ni provisoire la lijeentou Touba
1: dedet
4: man dama japp ni 1000 milliards sax lijeentou ko bañ ci bako nan 45 milliards yeen doon wax kenn ku ci nek tak say rojo nañu wax fuñ ko duggal 45 milliards taju ci assainissement lañ li ngeen di wax xamole
1: xamuñu ko
4: kay man japp na ni 100 milliards buñ ko duggalul fi man nañ ci baña
1: ci
4: dimension bi nga xamni mom la dëkk bi am légui nak buñ jëlé 45 milliards duggal ko ci assainissement nit ñi di contane di civile di bap ko sey melni geej nga dem tank sa xop ndox andi tek ak lepp war ko jël
1: ah waaw loolu la def
4: legui dakar geeng nga xamne presque lañ ko investir c'est pas ay quelque manam nit bu legui ñom dugagul ci ay jafé jafé international legui ñun ñi amagul mo waccé loolu nak ñun ñi amagul manam tiers ba un tiers ba sa amagul
1: ay tiers ba sa amagul
4: gay nak nañ jema xol yeen yon lañu jaar ba tagale Touba ci li muy dul ndax min to
1: wallahi deug
4: mo gën nek ci di par par lo kenn ko ci nek dara ci jëm xanam buñ koy def taway bari
1: wallahi deug wallahi deug
4: Touba li muy dul min to woko min to nak la lu bokk te ni bu fekke nak li